Chai we jasi le desert road I tu mai lua o nau se whaklavilave o ngā o ngana a fieni loli se lua I le ala laupā pole wai ho honu e to o jasi se tangata na manu ati ngā inai o le telo le taimi o le aso ananafi sa ye la pata ingo le kiona I le desert road sa ye fo I la pata inga mo le awala le transmission gali I le malu luma le susu e le saunga le moifeo inga I le po ana po na ye fo I le fautuanga mai le matanga luenga o leo leo ina ia no nofo I fale pe a fa ye leni malanga e leo no ta wa tele. Aina ye ni savai ngau o kilani sauti na pa uma wala loai le fu o le malulu. To sai mali ipoti ale met service. Na o tu lava ili o po le 0 degrees ili tolu le vaveana leila le fu o le malulu. Ae o mai le afa o le lima waila loifo o le lua waila loifo o le lua tikiri. Ma ua fatu langa ina o le asopito malulu le mo o kilani e o mai le taiminei ili nei tau sanga. Na faalia le matanga luenga o pisinisi faafutunga o maemae fōmanga luenga pole embi wa amatana suesu enga yami o nga faapietu ma ngai tutono o le falefainga luenga le FMA pole pulenga vava aya maketi tautupe ma au au nanga tautupe sa angi ngai faasalalaunga malipoti le au au nanga le FMA ma ia faafitauli o le vayasu taluai na ave yaso malolo le pulesili Samantha Baraz ina uolongo tala iai le komiti faatono ini atu ngalunga itu ma ngai tutono le au au nanga sa ia fa sile sile ina le masina o me e le tai tau vape talo sanga ile avano o le pulisili pe amai ala na koni karate ile masina o Januari e le ile wana fa ala ulo le fa ama vaenga le tai fono o le FMA o Craig Stobo a e fa ia le fa sile sile nga le pulisili na ua mai asa ilo ilonga fa atuma oti na mawai le le au sia sauno nga fa ala wai tele le tai tai fono o tu langa mana umia o le le fa ai tau au I mata upo fa upo fai na fa ilo ele embi sa lango lango ina le komiti fa atono le FMA le su esu enga leo le atai tai ina le Casey Christy MacDonald. Na faaliele saili linga le AA, o le tootele o avita avali, ele au siele silia male fitu se fulo pasene o le suenga, mota iala faavae mo lungo awala titele. E to olima se lau tolu se fulo lima, avita avali yeila isene, saafi sili ngia ise saili linga, maana maa foi, e tutusa lelei maka na mawe tangata, wa silia male faa se fulo tausanga o avita avali, ma tangata ua atole tausanga, talu ona mawa la isene. Na sauno Dylan Thompson, o le faya saili linga AA male pule ina le tu tau ile saunga le muilungo o wana titele e fai lava si atu ngalu tele wana ile aima se avita avale ito atasi na sao umafesili e lua se fulu fao le suenga e tataona au si ale iwa se fulu pasene o le pasi mole suenga tostusi pole theory test o le suenga mole laisene a o hao na sauno Thompson e le to atele na mafayo na au si ale amaka ma ile to olima se lautolu se fulu lima na fesili ngeaina ma ielo na manatu o se mea ua matuwa mo umia ona faaleleia e langona fo ile faanoa noa ona ina oleono se fulu pasene la atau te iloa tu la fono ile ngayo inga tatau ona fai pe atang mafai e pasia se tangata vile wila o nisi fo yo faafita uli pito titele o roundabouts ona ole to otele o aveta avale ele ilo po ole atono le taimisao e tatau ina faa emo le moli faailo a oisi ele ai lava ma se faailo e faa emoina ole faa matalanga Thompson pe yona talano ai ilungo lele Jo New Sila. O le mana onga le AA, e te tau ile malo na faa ngā le avanoa le e toi faa fowai le isene, e toi faa fowai fo imato mai o ave ta avale, mo le faa fowai ngau le ta avale, e to samal tolu se lau valu se fulu afe le isene, e faa fowai le tau sanga, a faa pa ule lua se fulu ta alama ile tau e faa fowai le isene, pe ilalo I fule valu miliona le tupea o fae, e le toi maua, ai o faa tau sina ia, e au ngofie tanga te toi faa fowai la tau to mai, ile ave ngau le ta avale. Na musu wa vasamana ya Winston Peter se fato ese ya na saunuanga na lafu ilva ya staluai. Ifa asanga lifa ipule le Cranes o Lawrence Sunan. O se tangata anu unio sila masaina. Ewi na saunua le pale mia o ni fa matalanga fa ilunga lanu. Na la ngai tu isenave maulu mutoto Christopher Laxon. Lea mata upu ili chaicha ili New Zealand First ili asonga fua. Ise fono na o ila ua. Peitai na le imana o le pale mia fa ilua ni au ili ilinga o lea talanuanga. Ia ufo ia wa vasamana ya. Ele imana o e fa ilo mata upo le tala noanga. Ina ua fisilingia pe fa ato ese pe ita ina tali va wasamana ya ele fa ato ese. Masa tala fia ngai lavala na ngayo inga. Ono ole fa alav lave le li ifaipuli li taimi. A o fayala na sauno ngal palmene. Na sauno fo I va wasamana ya. O iya na faila na fa amatalanga. E winga I taimi iya na tapu niya maloka

0: O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo'i le langolango a le New Zealand On Air.
1: Se fuma le fitu minuti wate le tu lai valu le neita e au o le asolulu o tatu li mai. E avi e le tua le utu urunga antu le fapoponga momo o tatu talamai Samoa. Abe hui tatu talfu amata. Tutumor si fong lomu ne nei tai au. Fithi alo mo lewa no mati fata si atuai. Ya mara tu fini an fa solo. Ya wahar tatu porklami o nei tai au. Good morning, Anna Malo, si fuma nuia.
2: Talo fa Malo, so ifu al tuang ane mari. To ifa talo fa tufo il tatu au fa fongan le vaing o tai au. Ya mese fo ilau fa funga masani. O le aso lulu. Ya talo fa lava. Talo si o ma fana fana. Ya auto nei tai au. Ia biona fa funga toi fo itala fo ia ile ki ona lia sa pa u ia tato i Wellington ni ile aso ana nafi.
1: Te lori ana maa lia i ole ni taia u fiu esu ile ki ona ni a tato i pti tai pei o pui rua iau. Au le mai te watu wainu ya mata i mese u tauna ile a pahat ma a. Ia le pena toa ki ona ile pona po au.
2: Moni le o tato pe mo ia ile i a ile i a o tai lailo wa hatu aia toi fo inisi o ata i rua le tio New Zealand. Pae pae o manu mo
1: o wana lo hati. Or mi mita ia e le te imbo tae au ia ai. Or fau tuanga ana ile te minne ia aman tua fai le te ala usot fe au mga alwenga vo ile le te fufu te anu. Ia wak toa alar ki ona ma ilungo le o tio hata. Ele vai vela tal el men
2: moni moni
1: ola ifo tuanga le mai fo el one news in town ni ya or tia yan fanga au ya ma tulang fo ile ya a one e fa ole mai fo tuanga fo ile a one e
2: yes way le
1: vai vela ya pe fa ola u sal timu fo ile la ngai fo sal timu tu lo e ta u tele la tulanga na fa masani ya ona te wa fa ina ya ir tuata ile vai vela ya fo tuanga masani na ai le mai ni tatu tal fo yo o toy ta puni fo ile ala tele le ya tu apa hata ya tu e Featherston yo pole state highway 2 le kai toke ya ya ya tu Featherston yo ta puni mo ne tim yo tu lo ana ole o no fo le ya ile mo tam la o ni ya ga i lunga la tele mi sala tu yo fi ga ma ga ngo ole vi

usia fayar fe wai ile vao wa tunu nei ya ele ma situra fo ile tawa tao papa isi tula ngose gusfu wa family a gusfu wa fe tala america a ile mai tawa tu tatu telefone tai out ni yo tula fo ile ele ngona fo ia le faftaia onor tatu so tangala le e ala tu ya tatu tu ile manua yo sa mo atasi ya ile tula nga ya o le vale ile va tatu mal malo teli ya ona ya tunu ye bona ye fiti o ya fiti tonga ya o man watu Papua New Guinea ele mfaina malanga e mo sa visa fo ele malanga tu man hotel se ivanga na ya o ye la tino tu pena luos fu wa fe tala america el tato tala le mai nel teoli tu la iva ya o se tala fa no noa ya mo ila tu lo ila tu lo venezuela silia mo le ono afi na mali liu ma fu i venezuela ya ono afi se lau lisu limba tanga tei ubua fa mauni o mali liu le mafu ele ya ole mai tawa tu fu ele la solusu tfa yuni le e lua mafu ina luru ina ele atru fitu tesi ma le lua mar fitu tesi ma lima le mano losi talo fai ono afi se lau lisu limba tanga tu mali liu fano lisu fu mano la ya ono le mafu ele ina venezuela ya le lau lo fanga wau pei ka alu benga la vea'i ya malfiso soani mo ai ka e tula ko fale ya ortele o tula ko fale ka ina ya ta tu talo man tu ifo ya Venezuela i lo talo il neyaso e a on ta tu talo pe mo ne tagatsa ne ya ele manuia ya tula ka fa pe ya o se fuanga ya tu tu fa ya tu ya tia e mo tu tu fausia o fale no fuanga no no fo ya inga ya al tula ko le otila tu man maliu ya ta tu man tu ifo Venezuela le tiao Malayasu yau talu sanga, ia tatu tru. Tala fia fia nei tayao, ia peona mai tatu talu talonga. Ia le sunga ya tuna tui tama, ia se alo tatu tru. Ia mali manu Samoa o se tasi fo ia na talo mo awal moana Pasifika. Ia ele Super Rugby Pacific o le lafu itau sanga. Ia le ua sainia kon karate mo lua tau sanga. Ia atur fai unga o le Super Rugby o le tau sanga fo. Lua fe lua se fulu male Fitu a Luso Malvalu. Ya eono taloma yeimo la aule la Highlanders. Ya mana ya ositulanga fia fia na. Ya wa mana ya fo yalon fana ultadu tunu. Ya oinae te moli mawinae. Le si pe ilu nga otulanga. Ya o le hanga vaa. Ya o le sao fo yalon fana u Samoa. E tulanga o le lakpi. O le tulanga mato ngo fia leimo riso ya tuna tuitama. Piki sao maya nmoan Pasifika. Ya lewo piki mai avel awal Highlanders. Ya ilo loi na I utago ya ole faya onga na yo Jamie Joseph ya usijazi fuyo faya onga ilonga fuyo tulang on lakpi faya onga ila awa ya pani ya le wutu ya fuyo mai tautua ma aveina la awule a Highlanders yu ina le manu yele la tutong fenga ili suru rakpio na nangisi usaka ya a ole tulang maana yele mawale awa noa ya me me ita to one fanawia na ta alomon mount samoa ta alomon mount pacifica ya otawina ipea ma a folo ifo lele tulanga lumana ia o tama ta alola choia tulanga to seleni mahamune wa pena ya mesol aulel highland so stas we out tele ya tonal super rugby pacific may say tonal se franchise tonal new sila kisina tala fie fie man ma to feel ifo ta ao atalo va tsunga ya o kalango lango le ma vutse mai mastone ya lo vajiro suka oka malole ma futa malita yao Italia Asia Oppo le ma futa mai nai Modesto California Austa America we vai Modesto California e America malole se fu via adava tsu suka ya fetara yopa ya le ma futa mai good morning ya fa tsai le ma futa mai ta tu pul klame ya ele nei te morta yao ta tu fa fiaga nei ya ma ya Marcelino Mesoe ya ol fa tu ngale sa ili la lo malo ol fa tu ta tu proclami mo tu malama fa fo ma tu tu si fo ngalo mo le te mo tsa ya fa fi fi ngamo le te

0: mai le mtanga aluenga po ole ofisa fo neyo tatou ole komisi osulfo inga komisina yo ele komisina osulfo inga mai le tatou tunu isa moa ya afa befo ima suisi nia ole ofisa ole komisina osulfo inga ale maloni sila la to ya mai sa fa fonga ya il talu noanga na mawa ile afi afi ya etu sai fo i o ka luenga ta ua o lo o fengai ia po o matata ma mata fo yoi fengai mo ia ofisa i New Zealand ai ia pe o no malanga mo ia fo i mo se maftanga fa ale o onga ia sa tali malo ai ia le malo New Zealand i Wellington ia pe ua ua fo i le nei ufia ta ua maril ta fa por kalame ia se tus tu singa fo e pe on ta tu maua ia ai le ngato il na e pe on fa ko fonga ia ai ile aso na fa tu to ina ai ia le come si na fo le o ia ai o sulu fo inga ale malo o sa o sa ua ia le sa no nga fo ia le fionga il come si na e fionga ia bui Clarence Nelson sa o mo ia fa la pota inga ia sana sa no nga ile aso fo ile nei e tu sai o le mea upe ua ave ma fa ama i Samoa o le whaia lea e tangata o ni fa upunga tau fa aleanga e mo hape nao na osu fo i ai ma la mati ai i le soi fua le lei ma le tamali i anga o tangata i fa'asanga i ai i e la fonga e pei o le a ave i ai fo ile fa amuamua alona ofisa ia i ngā luenga whai ma sā iri linga ina i tau mu whai ia e fō ia sā iri se fō fō o lā lea dulanga ia pei o se me ua lewa hapo iona tātou tala noa so o iai maari ia ma whaalia iai lengona ma manatu olo malu lea tunuhu ia ana o fō linga ia le manuia o tātou mai tau wina i lunga o le social media ile fa ale nga ina ai tanga tai fonga ma fa upunga fo ia e nisi ia ma nisi o tus tu singa o tu o ia ia ma fa pena na fe la fo ia ia le tu langa le ma wi tele pe ona tato mo mo wi na le tato la vanga ngana ia ata o ia te a ulsa no nga bui ia po le fionga ile komisina fo o sulu fo inga o ia nei o sa mo ia ole a fa ta o ia ma tau mo fai e ave i ai i a le whaamumua fo i a lana mta ngā ruenga i se fo fo o la le whaafi tā uli pe i o na tūle mai tonu o Samoa, Mari.
1: Moni le ilo fionga la wano tā ua te lele mta ngpure nei i a pe i o na tau no fo i la fionga whaama la malama fo i i a le tofinga fo o le o tō fie i le fionga i a vui Clarence Nelson i a fea mo komisina i o surfa ingol tātu utunu e moni le ilo fionga la wano o le mātu i ā te leo vāianga newa tātou mātik tui nai. Le vevesea i o tangata i lunga o penga tawhai langi i wha o punga o wha mtalanga wā mm. Pena. Ia e mō nere tau noa ngā komisina. O le mai mō atu ma mata mata atu wha nau lalavao le atunu. I tu ai ngā ngangana la le wha o ngā ina i lungo tūlanga ni. A fie i tangata i a wha leanga ina i tamali anga o le tangata mā pena. I nei ame o wha o punga ma ya haftai ole o silsila le komisina sulfa inga i se vaenga ya e fa utu ai fo e fa nga malo mal pale mene wa e fa utu tonu sa o ale komisina sulfa inga i pale mene ya me se fa nga malo ya va in tu la fo no mani vaenga te tau ya ona langa langa fo ye ni vaenga im fa on fa tu langa mai ya e pui pui ta to ma le atu no isamo ya i vaenga o ale ya me mta tu mai tawine live tau ia i le whao ngāi na siseo tūlanga o penga tawhai langi. Ia e whao o atuai tūlanga ia o le tūlanga le manuia. I le si tangata ia wai o tātou wai ia i le mai tau atu temene ia ua mōli maui nei lunga o penga tawhai langi te leo whao punga ma whao mtelanga whea vea ai. Ia e a fiel tō te leo tangata ni temene nei leo whio ngala wan.
0: Io e sa o le lei lama o le tūlanga na o ia i le tātou so i fuanga. Ia ai pe a ho ne ta wei la o mai ta ia ia le sa no nga ale li kom si na fo o ia yesu fo inga ia le a nga ia